0: ha letsatsi re leboha Modimo, re leboha tshireletso e re sebetsang ka yona bosiu ha mmoho le makgoba ana re kadimeng ona. Re leboha mohona Morena, hobane ha se ba bangata ba boneng tsatsi lena le Modimo. Ntate ra leboha ka nako tsohle ba le rona lesereng la letsatsi, ho tlowe le rona mererong yohle ya tla ba re e rera ya lesere lena Morena. Re leboha boholo ba hao ntate, ka Jesu Kriste Morena wa rona, amen.
1: Modimo ntate, Modimo ga Modimo galela mokonyana mabala go phela ke lena Thabiso Letsatsi, Modimo la di-9 sa May konyana Christianolo. Tate re mema wena mabala go phela, ga leboga re tsoile ka mogau wa gago Modimo la re sireletse mobase ka fitlhelela konyana ga leboga kona motlhankanyana wa gago ke ne ka go studio o la motsireletsa o tlweng hae fitlhela ka go studio papa le ena papa le gona Modimo mabala go phela ba mabedi. Papa le management o thoa jalo ka dipogodi mabolo o phela Kriste tsatsing lena le sa qeta le bosula le batho ba laetlileng dikerese di tukela fatshe ga ba tla tseletsa bagati wa bona tse motlhokotlholofatsa mesebetsi e jalo Morena o lo tlhomofatsa mabitla Modimo a batla go balang bona go na le ba builang tho tsa badimo Modimo Kriste mabolo o phela ba itse ka mogau le bona ba bula mafika majo Modimo Kriste wena kwena moetsi le moetsi le baetsi ka mogau Modimo gore re tle re ba gopole Modimo bana ba bona ditlogole mo bagolo ba gobetseng te Modimo la le batho ditronko baetsi ka mogau ka lebitso la Kriste Morena dipetlele Modimo ya maatla maponisa bana ba gona ba dikolo segameng sena Modimo baetsi ka mogau ka lebitso le maatla la Kriste go na le batho ba dulang dithote Modimo Kriste Modimo ba maile ka thato ya bona bangwe ba ile ka batlogo tsebe ka ba mathata ba fumanang ka malapi Modimo ga batle ba itlhotlhoge ba eme ba re tla gokela gae ke ntate ke setetse legodimo le wena ke kopa tshwarelo bantshwarelo e teng ka gae ka legodimo Modimo ya batla bapa lefatshe leng la South Africa bapa le baetapele ba gona Modimo Kriste Modimo batle ba itsetse ba loketse go dietsa Modimo ke ena ka gore rona Modimo batho ba kulela magae go dulantse go tsamaya re ame ka letso la gago le maatla go fodise Modimo tate ko gatetse Modimo ya matla o na le batho ba kopang mesebetsi bana ba gona Modimo Kriste fatshe ka bophara bana ba eme ditlhogo ba etsang ba tshware ditifikeiti mesebetsi gatlhae tlamolola bula mabati a kotsi Modimo Kriste o ba etse ka mogau Modimo bane wena o itse thapelo e nngwe le nngwe ba e gapelang wa utlwa o phakisa o utlwa mpaodi ao a gaba ga o ne o gapela o eme moo dula o ntse o eme moo ga ga Modimo ya tla tlo tlonofatsa a o fumane o ntse o eme mo o lebitsong le maatla la Kriste Morena ke ne malapeng a gona o kenye kgotso legato dikereke gotlhe bophara ba lefatshe tate ga lebo e bana le botlhe ba tla tswa ba etsa mekete fapafapaneng le bo sosolokwana go bo mantle kolo ba etse ka mogau ka lebitso la Kriste le botlhe ba tle bana le bona mabitsong a magago a tlana boko sa tleng a tle re matsakang ka fitlha teng tate tle bona o tla ntlatseletsa lebitsong le maatla la Kriste Morena amen alleluia mamatlhie
2: ke a dumedisa motlhanka Modimo ke a dumedisa moruti wa ka ke dumedisa bamamedi botlhe ba le kwa ka lebitso la Jesu ntate ga re ethapelo moruti wa ka ke a leboa Morena Jesu ntate wa rona ya tshepaetseng mopi wa dintho tsotlhe Adona Yeshua HaMashiach Morena wa Marena Jehova Shama El Teroi motle lose Jehova Sabot Morena wa rona ya tshepaetseng loseng ke enwa mohlanka ha o Morena ka ga tshebeletso ena ya misong e o itseng lentswe la go batlesa le kamiso Morena wa rona matla ohle tlhonofatsa mohlanka o ke enwa le bamamedi bohle ntate le bana ba hao ba ntseng ba rapela bosiu le motsheare ba batla sefatlho sa gago ba o itse lentswe la go gatlwa ke ba o batlang e sa le kamiso boloka lekwa ke lena boloka ba mamedi bohle di intercessor di prayer warrior ba hlanka ba hao ntate ba boloke ba pate madinga Jesu ntate hlonofatsa ntate wa ka lukile ba ratwa ba urata wa watle ba urata murena re a leboa lo se murena Jesu re boloke ntate wa ka boloka ba ratwa ba hao bohle ba etsang selekane le wena ntate wa ka ka sehlabelo sa mangwele a bona ka dithapelo tsa bona ntate wa ka ba etse hantle bane o itse lentswe lao ditlwaelo le merapelo di etsetswe batho bohle re a leboa morena re re kgotso ha e name kgotso a e be teng ka go South Africa phodiso e a le lefatshe lotlhe ka madi ya morena Jesu re a leboa ntate mo etse hantle mohlanka ga o tshebeletsong ena ka lebitso la Jesu re a leboa in Jesus name ke mmejese ka tshepiso mohlanka modimo morena o etse hantle le bohle ba ntseng ba rapela dithapelo di finyelele ka lebitso la Jesu amen amen
3: tsipeng tate modimo morago modimo yo galalelang gomodimo ntate modimo morago modimo yo gala mobatse maphelo gona tlhobošene fika la bosabelo ga re katametsa modimo le bosefatlha sao mobatse maphelo go tloa matsalong a beke konyana ntse re pepile ke kena karo matlatsi kwa kena batho ba tsebasešhabanete kena rafuja letshaba kena karolesa kena karo matlatsi batho ba kene ka thata seng ya bona konyana isele ba kene ka thata ya bona o tlo ba tshekadi atla mobatsa maphelo o tlo ba etse gantle batla ba kgona go ipona diphoso tsa bona konyana kena bana ba rona ba robalang ka tlasa dikotopo papa le bona mabatsa maphelo e bana le bona konyana se na tle se matla sa legodimo e bona le batho bao ba tleng ba pela mabitlha ka letsatsi la kajeko o tlo ba etse ka gore le ka gore konyana o tlo ba tlamele ka senapi sa bophelo bo sa pele tle ke re semphetano ka tlantso sebo se ke tla re feta konyana babitsong ke amarare ke la ntate ke la morae ke la megalela ka keresete mo rena re fa dijo tse paka ka metlha ka matsatsi otlhe amen
1: modimo tate modimo mora modimo o halela modimo ntate modimo mohamedimo le o halela modimo ntate rona maatla otlhe jehofa mabatla bophelo ntate tate re leboa mahau wa gao le bophelo ba gao jehofa ntate tate re leboa tsona dirameng tsena tse gapise ka mahau jehofa ntate rona maatla se gapedisa le bana ba rona ntate botlhe bona ba tswileng ka ga malapa re se tsweletselang go tseba wena jehofa ntate rona maatla botlhe ntate o ntse wa bapise ka maatla le mo ga o jehofa tate maatla tate re leboa jehofa ge leboa le bona gantsa batswa ba ya dikolong o ntse ba apese ka maatla le mogau wa gago gapise le botlhe ba dipetleleng ba ntse ba dumela bosile motshegare jehofa tate ba dise wena bana ona ya tshwana le yone jehofa mabela bophelo gape dise botlhe ka jeko ba letsatsi lena la ka jeko lena ba tla ba feletsang banna ba bona wena ba ile ba kena ka ga malapa a bona ba supa ba gatiweng ko wena jehofa ntate ya ba thata ya ba ya gago ntate ba ise pele wena gobane o modimo ya maatla modimo ya tshepana ntate ka re ka itshwareletsa ka wena jehofa ntate tate ga omema ka dinako tsotlhe ga omema jehofa ntate ga omela senta sa legodimo mabitsong a magago mabitsela ntate ona maatla Jesu Kriste amen and amen alemon
4: ntate wa rona ko legodimong lebitso la lekgetheo temoso gago thato ya etswe lefatsheng jalo ka etswa legodimong o re feka jeno boe ba rona bo re lekane letsatsi lene le leng o re tshwarele melato ya rona jalo ka re tshwarela ba re setelang se ka re siame le koo o mpe o lwane le go ye mo bane moso kao le maatla le kganya jalo ka metlha e sa fele morena le modimo wa rona re a lebogang tata maatla gotlhe re lebela tsotlhe modimo wa ka tso re etsetsang tsona morena le modimo wa ka re lebona bophelo jehofa ga ntse re ba ba letlatsa ya kgwedi letsatsi modimo wa ka re rago ya tshwana le yona jehofa maatla a gago morena ka le lesedi lao le tletse lefatshe lotlhe re a leboga jehofa re a leboga re ntse re kopa modimo wa ka ore tiise modimo wa ka ore fe maatla jehofa re seke ra kgathala morena le modimo wa ka re tsebe ore modimo o tla dula o di modimo alpha le omega tsholela moya wa gontata maatla otlhe fatshe na o na la South Africa modimo o fedise dintwa le matshwenyero re buile modimo a matla gotlhe ka Jesu Kriste morena rona amen ke mamothibedi.
5: Ka lebitso le phametse mabitso otlhe lebitso la mpholoso rona Jesu Kriste ntate ditanke ditebo le thuso le diboko ntate re di lebisa wena ka gae ka moso re dumela morena wa kganya dumela ntate rena magodimong dumela mayo halalela dumela the spirit of discernment re a leboa ka tšhaba letsatsi la kajeno ke ditlhonolofatse golo tswa ka gae ka mosong o tla go rona re a leboa mookamedi a renang ka mpho e golo e leng bophelo re a leboa ka seatla sao se re sekang ka metlhale matsatsi modimo wa ka re a leboa o thosa manyelo ya mollo ka metlhale matsatsi jalo ka go ile wa etsa ka bana ba iseraele mookamedi a renang during the night father o ile wa thoa senatla sa legodimo ka the cloud heaven father of fire ntate o ka lokile re a leboa gore mollo o ntate o ka lokileng le ka sheno ntate o ntse o penetrate maphelong a rona ga re meketsa wena modimo wa ka mme re a leboa ka seatla sa ga morena o sireletsa le botlhe le ba kulang dipetlele ntate o ka lokileng ba sena metlotsana go pata ditlhoo tsa bona ntate be bankonyana lo ka ba ka roma qakabetsi ntate o ka lokileng bana botlhe ba dikolo ntate o ka ya lokile re a leboa ka letso la gago le maatla odima maphelo a bona modimo wa ka Jehova ga o setwe ke letho mookamedi a rena le tsona wa le legotshwane o fitlhela maemo otlhe ntate o poloko a rona o bophelo ba rona o tsotlhe mookamedi re tshepile wena monga bophelo trone yao e galelang gobane wena wa tshepala lefika la maphelo a rona re a o boka re a o galaletsa troneng yao e galalelang ke ena tshebeletso ntate re ne a diatleng tsa gago modimo wa ka re a leboa ka yona mookamedi a renang mme re a leboa Jehofa mosa gore batlhanka ba gago botlhe morena be bang ba ntse ba eme lentsweng la gago ntate wa ka lokile re a leboa gore o ba maatla fatshe morena dikoloi tsa bona ga di seke tsa tlhoka dipetrolo modimo wa ka ka gare malapa a bona ntate wa ka ya lokileng ke bua mollo wa legodimo morena ya mosa ka lebitso la mpholoso rena e leng Jesu Kriste ditshebeletsong tsa bona modimo ke bua mollo wa legodimo Jehova mosa o kekeng wa tingwa ke balotsana ntate re a leboa ntate wa ka ya lokileng le rona re le tšhaba sa gago ntate re tla go wena bonamelong ba maoto wa gago re re modimo wa rona re a leboa Jehova mosa re re ntate ga o phetha le thato ya gago morena ga ebe wena a ba director ntate wa ka lokileng ga ebe wena tsotlhe maphelong a rona morena re inegetse go wena mookamedi a renang ka lebitso la mpholoso rena Jesu Kriste wena ya tsebang bogolo ba dira tsa rona wena ya re namolelang ka metlhalo matsatsi wena ya sa o tseleng ya sa robaleng re tshepile wena monga bophelo gobane go wena Jehova ya mosa tshepo e teng mme re a leboa ba le re lentswe la gago the Lord looks down and sees all mankind from his dwelling place he watches all who live on earth he who forms the hearts of all who considers everything they do ha o tsele ha robale mo lebedi wa maphelo a rona re a leboa ntate wa rona ya magodimong ga lebitso la gago le boko ka o sa feleng o modimo ya maatla otlhe modimo wa kganya modimo wa lesedi our provider thank you ntate wa ka lokileng gobane ba teng ba ntseng ba ipotsa ntate wa ka lokileng gore ga bosa bosio bona Jehova ya mosa e be ba tlonka eng ba e kopanye le eng empa wena gobane you are our provider wena ya tsebang botebo ba dipelo wena ya tsebang ga re meketsa go wena ebile re kgathatseile o tlo theowa Jehova ya mosa jalo ka bana ba Iseraele ga o ile ba ba theoela senatla sa legodimo lefeleleng ka manna ntate wa ka lokileng mme ke a leboa Jehova mosa gore le ba senang letho o ba theoele ka tsela eo ntate ga ke la e leng pa ke a kopa mookamedi a rena ka lebitso le phametse mabitso otlhe re ema kgatlhano le meya yotlhe ya dintwa meya ya dithunya meya ya tsholla madi ka dithipa ntate ka lebitso la morena Jesu ntate re ke a terminator ke a destroyer ka lebitso la morena Jesu mme ke kopa phame letso lao le maatla dikontiring tsotlhe morena mosa ke gasa madi a morena Jesu metseng yotlhe ya bana ba gago ka merabe yotlhe ka go fapakana ka dibaka tsotlhe ka go fapakana ke bua poloko ke bua tshireletso ke bua mogau ka lebitso la morena Jesu ka rometse yotlhe ntate ke bua chain ya mollo e timetsa meleko yotlhe e banya e tsala ka gare malapa e kenyang diqabang ka gare malapa ke agela chain ya mollo wa legodimo mme itimetse meleko eo yotlhe ka lebitso la mpholoso re na leng Jesu Kriste thank you father thank you jesus thank you holy spirit in jesus mighty name I pray amen and amen and amen and amen
6: o modimo ntate modimo mora modimo ela Modimo ntate, Modimo mora, Modimo ya lala. Jehova e bile wena maobale ka sekwentse le wena le ka sa feleng. Jehova re kopa wena maatla jwa motlha tsatsi le ka seko tshabo ya letsatsi jwa mogotlha. O be le rona botlhe jwa motlha go tlontse nne sa lefatshe Jehova. Ba teng bana ba ba le mapele a mabitla a tlameng ka lena letsatsi jwa mogotlha. O tlobetse hantle, o tlobatshediso jwa mogotlha bana wena lentsweng la o itse ko wena ratile Jehova. O itse ka mora matsetsa mabedi jwa mogotlha o tla ba tlamelela tsatsi la boraro ba emise jwa mogotlha. Empa le teng o setswa ba dumelang e seng motho fela fela legotleng. Ke a kopa jwa mogotlha ke ra le bana ba kgutlong tsene tsa lefatshe ba teng ba tla ba nyolosa jwa mogotlha. Serameng se se kanakana ba senang mo ba robalang teng jwa mogotlha. Ba bangwe ba gobola ka tsa dikotopo, ba bangwe ba tsamaya ka di-plastic tse ntse ba tla ba nyolosa Jehova. Ke ena jwa mogotlha le ba neng bao ba se ba utlwile dipika beng ba bona jwa mogotlha ba robetse ba le hantle Jehova ntate. Ba bangwe ba bitswa ke dipiro ba bateng ba se ba robetse metseng e itseng Jehova. Kenya lebenyana la phodiso jwa mogotlha ka ra bona jwa mogotlha. O tlo ba fodisa, o tlo ba tlamelele jwa mogotlha. E le ha ba tswa ba beng ba bona ba kena diofisi ka diofisi ka tsatsi la manta jwa mogotlha. Ebe ona tla ba etelela pele ebe ona tla ba etsetsa tsibosa ka mogotlha jwa mogotlha. Ba tle ba lokele gotlhe mo ba kenang teng bitsong le legolo jwa mogotlha. Tsela tse golo re di sa kgutlong tse nne tsa lefatshe jwa mogotlha. Ke ena ba teng bana ba tlhoka manyalo jwa mogotlha ba le bona jwa mogotlha. Ba ba tlhoka metsi jwa mogotlha, ba ba tlhoka masea Jehova. Ba ba tlhoka pholo ba di-hospital jwa mogotlha, nyolola pholiso le ke di fitlhe mareng a bona jwa mogotlha. Ba teng ba ditronkong jwa mogotlha ba banka ba ba ka bona Jehova. Ba banka diketseletso bane di teng le tsona ka ra lefatshe lena jwa mogotlha. Go tseba wena ko na tla etsang tsotlhe jwa mogotlha, bitsa mo lwantsa tsela morwana mo sa feleng. Amen.

Dumela moya o halalelang, dumela Modimo. Le hoseng o ntso le Modimo, tla dula o le Modimo. Maemo a dumela, a sa dumele, re a leboha. Emmanuele, ngaka maphelo a rona, moha wa hao re tsositseng ditanki le dipoko di a o tshwanela hoseng. O Modimo o motle, dinnete tsa hao a dipheta tsa bosilo motshehare. Le maemo ana o ntso le Modimo, tla dula o le Modimo. Ke yona mohlankana hao. Ke motisa wena mopate ka tlasa madi a konyana, mopatele ba babe ba bolotsana ga bo sa feleng. Re tlile ho wena hoseng mabaledi a holoka, re tlo leboha, re tlisa ditanki le dipoko ho wena Emmanuele, ngaka maphelo a rona. Fafatsa ka madi a Jesu ho batswile le ba sa tlotswa ho ya mesebetsing ya matsoho mabakeng le ba kgutlang ga bo sa feleng. O itse re o bitse, o tla utlwa o le mahodimong. Lefatshe le tsohle di tletse halalelo ya hao. O swana mahodimo a hodimodimo bo katlang ka

0: ka difumfung tse leng teng South Africa, thodisa dintwa le matshwenyeho, o itse go bitse tla utlwa le mahodimong. Difumfung ga gona motho a ka se thodisang ka ntle go wena. Re bitsa wena ditsietsing tsa rona tsa matshwenyeho. Kenelela dipetlele, di-hospice, di-labour hot ka gore di theater, di-high care, ka gore di-casuale senatla sa legodimo le lefatshe. Mo le mo baneng ba robetseng mabaledi a goloka, re bisa wena o lo ba tlamolola ka gore ditlamo tsa dithithifatsi, di-drugs, dinyaope. O re balela tshireletsong ya gago mabaledi a goloka, re goletsa go wena o lokisa South Africa go dubeile senatla sa legodimo. Re a tseba ga ona motho a ka thudisang sefumfung se leng teng South Africa, e positione go tisa South Africa mabaledi a goloka, tlo thudisa dintwa le matshwenyego a leng teng ka go malapa. Mabaledi a goloka, thudisa difumfung ka go malapa, manyalong a bothakathaka. Mabaledi a goloka le bakopang bana ba fega bo sa feleng, mabaledi a goloka o le o kenelela ka go malapa mo senang kgotso mesebetsing ya matso ka go diphutheo dikerekeng. O le o jala kgotso bane kgotso ko wena o re sietse kgotso. Mabaledi wa maphelo a rona, re lokise mo re sa lokisegang, o tlo re tshwarela dithito tsa rona ra bo sa feleng. Re a o boka morena ntse re thabela wena, re pholositse ka mogao ka dineo tsotlhe, ke yona motlhang ka nao o tlo mo pata ka tlasa madi a Jesu, ka Kriste Jesu. Amen and amen.
1: Dumela mokgetho wa Modimo, goseng ga tsatsi la kajeko ke dumedisitse bamamedi ba lekwa ka letsogo la moya. Modimo ntate,

hai tsedi aka se ntemichana re bona mo rutiketsa ra le tshojalo le hlasole amedi ana tsebeletso ha ke le buhle melaetsa ha ke le bu di thapelo muri mo motle lo seng hona mo mamedi ana tsebeletso muri mo santane le modimo wa maopa le maopa Nintumela kaharule nane walena la shala etendeni Obani nalwana riduti tsepo Kiba tlanalwana mumamelo ana tsebeletso ritadi mefela pele nalwana realentsin Ke batla re lo tshwana le Jesu go bane le mo re fitang teng. Go ba ka letsatsi le leng Jesu a etsa e ka re wa feta a tsamaya le

bua mantra reng dula le rona morena ho ba ne letsatsi le sale a dikela le nna le wena ke batla re lo feta mo mamelo wena tshebeletso ha re fete ka ha re o buka Buka ya monna tafita Timaneng ya mashuma mabedi Kapa khaulong ya mashuma mabedi Limitswe mene ka haru buka yena ya dipasaleme Kona le mantsoe buang ka taba ya reng ke maneng ya leshome

Mamaleli bana tshebeletso ta fita wa mantsona he le hanne le ntate ba ka ntlahla Jehova o tla nthola ntumela jere le ha di ntho di ka fela tsohle empa Jehova o tla o thola mamaleli bana tshebeletso ntumela jere le ha batho ba ka sutha empa Jehova yena o tla o thola le ha ba ka o hloboha ba sutha ho wena empa Jehova o tla o thola hobane Jehova ke Modimo ya tshepahalang ka dinako tsohle ke Modimo ya kekele a ba relese.

0: motho ya tshepileng ho tholwa ke modimo ka pa motho ya bua mantsa reng ke a tseba hobane Jehova o tla nthola ke motho ya reng ha dintho di se di mo fetohetse ha boemo bo se bo mo fetohetse kapa ha boemo ba bophelo bo se bo mo fetotse o bua mantsa reng o sa tla mpaballa le hona bophelong bona hobane ke motho ya tshepileng hore Jehova o tla mo thola re a lentswe mo mamedi ke ne ke re fela pele re a lentsweng Dafita o bua mantswano he le hande le ntate ba kantahla Jehova o tla nthola le hande le ntate ba kan lesa empa Jehova o tla nthola mmameri khotse
1: ona ka le go bua di sekete go tsene
0: o
1: ka re ka tsena ka hare go San City Prison
0: ah
1: bo go di sing bo me ba bang ha ba tsena ka le ba ka la hore
0: ya
1: sentse
0: ai
1: empa molato wa bona o tsedwa ke o di mo le bona ba le ba
0: right me ba
1: ka re ka tsena ka hare go metse le metsa ma bona le ba sa di ba di sing ka di kamore e ba sitang le ho iketsetsa letho ka lebaka la hore ba tla etsa jwang only the God knows how the fire is ke bana ba tsebang mollo ba keneng ka hare ho a ka kena ho basadi ba sendile ba nsendeletswe ke tshepo ka baka la maemo o ba ditseng ka hare ho Jehova go tla o thola ka reng ka bua le basadi ho se hona ba katapua mosi le motsheare ba sena moo ba galeelang teng keke ke Jehova fela ya tla o thola ho na le basadi ba tlhokang lethabo ka baka la maemo sari tsitsi tseo di ba tsweng tse sa kekoleng ba di tsing ba ne ba di ka moreng ba ntse ba re ha ke la motho ya nkenyang ka ro le thane thanela le sa tso o bua tsena ho se hona ba ne ba no tla ka le ntle reng ke ho pa o tla tsholo ba teng e seng possible
0: ya
1: o ne bi ba o ne bo thate ye tsene o tsene sa ma ya le le thata ha
0: tsa o tla nthola ai
1: ke motho o se bona
0: yo
1: ya go le tsinka di le le mo sari le wa di ka go wa fa ya mo di tsian pa di ku o tla nthola
0: Jehova
1: ka tsama ke o tsene di petrele
0: o tla nthola
1: ena di wa ke tsena sa mi ku ka ku
0: e
1: ore ke le tsiba di kule le ka wana o le mana le
0: Out.

0: ka wena o tla mo lahla empa yena ke ba o lahla ebile a ke ba a o balla le ditshito tsa gago.
1: Yes.
0: Gobane ke modimo ya tshwarelang.
1: Eyama.
0: O re la o ka dietsa dibe.
1: Yeah.
0: O re tsa ba gubedu. O re yena wa di hlatswa.
1: Ai.
0: Botlhenga letsatsi modimo wa rona re hlatswe a re tlhakodisise re be batle le rona.
1: Ai.
0: Ke tla ke le fela fela ke sena letho. Wena morena le modimo. Ke a khuma mapela bonamelo ba hao. O tlo nhlatswe.
1: O
0: tlo nhlatswe magopo a ka. O tlo nhlatswe bobibaka. O tlo nhlatswe dibitsa ka tsene ke dietsa bohole le bonyane.
1: Ai.
0: O re yena a kekebe a o furalla. Ibile a kebe a o lahla. Hai Jesus. A bokwe. A roriswe. Kubani ke modimo na le matla. Ke yena fela a re tshwarelang dibe. Ra leboha o sega tsatsi morutinelana. Ra leboha re lebohela le bophelo re lebohela le ho tsoha. Ga se ka bohlale ke ka mauae gore o tlo utlwa gore modimo o tla o hlatswa o bo motle.
1: Yes.
0: A ba o apese ka maatla ha Jesus a bokwe ke Mamothibedi zone 3 amen.
1: Ga re lebohetle gore Mamothibedi modimo kuo mametsi.
2: Ana lane ko mametsi.
1: Alright.
2: Ka lentswe le kile la bua ke Dafita gore le ga mme le ntate ba ka ntatlha.
1: Jehova.
2: Wena Jehova.
1: O tla nthola. Yes.
2: Maemo a dumela a sa dumele Jehova o tla nthola.
1: Ya.
2: Gobane ke Jehova dire.
1: Ai.
2: Fanise.
1: Ya.
2: Ke ngaka ya maphelo a rona. Jehova modimo a kena ka go pelo ya Dafita.
1: Ai.
2: Ya ba wa botla ka go le lapa la Saule.
1: Yes.
2: Gore ke mang a setse gobane o na ntse selekane.
1: Ya.
2: Le Jonathan ya ba wa botsa ya ba ba.
1: Ya.
2: Go pula gore ne fina pochete o le fatin la lo le ba re. Ya ba wa ntshiwa ka go le fatile o la lo le ba re.
1: Yes.
2: A holo fetse.
1: Ya.
2: Ya ba wa thola hala ne fina pochete.
1: Eh.
2: Ya ba le na wa imakala gobane o na thotse ke Jehova modimo.
1: All right.
2: Gobane Jehova modimo wa dula ka go pelo ya motho.
1: Yeah.
2: Gore dinthodi wetse hale o gauhetse ka letsola hai.
1: Oh mema.
2: Ya ba wa ntshiwa ka gago lefatshe la batho ba ne ba lahlile ditshepo.
1: Ai.
2: Le ha mme le ntate
1: ba ka ntatlha Jehova.
2: Ona o tla nthola Jehova.
1: Yeah.
2: Le tsola le le khutswane go re pholosa.
1: Right. Eh ya mema.
2: Go bane o re re mo bitse o tla utlwa le mahodimong.
1: Eh.
2: Ke modimo ya Mosa ya le reko.
1: Ai.
2: Ditsietsi le matshwenyo a rona.
1: Yeah.
2: Le ha mme le ntate ba ka ntasha wena Jehova o tla
1: ntshola.
2: Hey, wa bua mantswe a matla.
1: Hm.
2: Go bane re ka gara letsola, ha letsola le le khutswane mo gana lane.
1: Mm.
2: Gore pholo sa le ditsebe tsa ya di a thibana.
1: Yes.
2: Fela ha re mmitsa.
1: Yes.
2: Wa utlwa.
1: Yeah.
2: O tla re etsetsa. Ka Kriste Jesu. Amen.
1: Amen. Meima, ha re lebowe. Mmamelwana tshebeletso, ntumelele hle nna le wena re ye lengolong. Ntumelele re ye lengolong. Re ke nke melaetsa ya ho qetela. Jehova o tla nthola.
0: Le ha mme le ntate ba tla lahla.
1: Jehova o tla nthola.
0: Jehova o tla nthola.
1: Ai.
0: La o furaletswe ke bana o sa tsebe ho etsala. Jehova o tla nthola. Ke kena ka rakereke ya ka.
1: Yes.
0: E ke sa tsebeng ho etsahalang ka ra yona.
1: Jehova o tla nthola.
0: Nna mo ke rapelang teng.
1: Tla o thola.
0: Jehova o tla nthola.
1: Right.
0: Bana ba diketseletso ba ditlhapa godimo wa ka. Jehova ka nthola. Go bona ba haisana.
1: Alright.
0: Ke sa tsebeng sentso tsa ka di sefeng. Jehova o tla nthola.
1: Alright.
0: Gobane ke modimo ya maatla.
1: Yeah.
0: Ke modimo ya tshepala.
1: Yeah.
0: Gona ka ga lelapa le ga dikontsane. Re feng kgotso.
1: Yeah.
0: O re ntshetsise.
1: Oh, Jehova.
0: Yona le fukaletse lelapa la dikontsane.
1: Jehova.
0: Jehova tla nthola.
1: Ai.
0: Gobane ga ona ya tshwanang le ena. Ke modimo ya maatla. Ke modimo ya tshepala.
1: Ai.
0: Ke a leba modimo ya lame.
1: Wa o qetela. Jehova o tla nthola.
3: Ntate Nalane, Jehova o tla o thola ke sedi la ditšhaba.
1: Yo!
3: Ke re le ga mme le ntate ba ka o lahla, bane ba ka o lahla. tlhala ka ntlhempa Jehova
1: ya
3: o dula a le

0: tla kuganda ha ba na ha fetu
1: ha a
0: ha fetu ha tsone di nna le wena
1: ke mo lebeleletse ke mo lebeleletse
0: ka Kriste mo rena maqalisha
1: amen amen re a leboa me ngone maqalisha modimo wa khotso ha re bolokele wena modimo wa khotso ha o fe matla Jehova o tla nthola Jehova a kekeba re lesa mo mamedi wa na tshebeletso Jehova a kekebe a re tlwella re lefela ha re le ngolo nna le wena re leba le

ka hare kgwedi ena ya bohlano eo re leng ka hare ho yona. Le ntumelle mo mamedi wana tshebeletso moo ke fitlang ke dula teng. Ke batlana le wena re dule mantsengana.

0: mo mamedi tla pepa modimo
1: le ka re hape mo go tumela ne
0: ka mo ha o meima
1: ka o pepa go tsoka dimba ha o ene ka tlo modimo ha o pepa ha na di condition ha o go tso go nna o pepa ne o nna o pepa na ko mang o nna o yeta eng ke modimo ya go pepile ka le banyane a go pepa ba ntse ro hola le ka tlo mo ntse go pepa bo e ba emo a rona Maya wan tete mudi mo how to make me a role.
0: Yeah.
1: Mudi mo yabo jagan. Mudi mo idenga apeta. Ya pita apeta. Nzo apeta. Apeta lebo moche. Apeta leba na reisera el nuevo unan taro apeta le kashi.
0: Wan apeta mudi mo.
1: Apeta. Ha to make me to. Ha to take permission o moto o moto. Au zeto o. Kami beke shono lo pate man. Mudi mo ta o jara. O ta o apeta. Kwa ka o pona o pesalma. A tsopra ke tsana ma ya bukai re o re da tsitse o tsike wa ntlhela mehleng ya botsoka
0: ya
1: ha matata fela o tsike wa ntlhela mme ba bona ha ka lahle ndo wa ga atume
0: yes
1: selwe go ke khona blessing happy amen
0: ga le bo khona blessing modimo go tsa o bolokela wena hle mamedi wa na tsebeletse modimo tla o pepa re mo tshemong ha bua ditaba re ha jure khoro ya hana ore che o tla kena then ha ke re ke bufutsana ore che o na lenna me lentse le o re tsamang ka lona ho seng hona re kopona le lentse la reng ke tla o pepa o isa bokhakung ba ha o ba mosweu mo mamari o le botla o pepa mo mamari khotsa ei molimo o tla o pepa ke tla o pepa o isa bokhakong ba gago 061 400 9894 078 585 9531 ke tla o pepa modimo tla o pepa le ha bana beno ba se ba hlubuhile ba tswile ho wena mo mamari ntumela kere modimo tla o pepa le ha ba se ba re wangha o ba ne ke modimo ya mosa ya mohau mo mamari khotsa
1: o tla ka modimo ka studio di mela phile se
0: o tla o pepa
1: o re mamelelo
0: ai
1: wa di ka ka mamela ka ba di tsika ba go mamelelo
0: ya
1: a re ho masala ba tshe ba masala ke di re nini wa de le ntsa fa
0: ya
1: mamelelo
0: ya
1: a se ka ba re tsene ekile o le bona la go tswa gale
0: yes
1: ka mantsha mankele a tshidi fitile kana kwa ya sekolo ya ke le
0: right
1: o se tlo
0: ya

0: Sanje Beni.
1: Hey, uyaba thwala, uyaba hola, mumamedi. Mamedi hot.
2: Ai. Mamelani. Ha. Ke hola ke ke se kamake.
1: Ai.
2: Ke ha le uba. Ho be ni so ke ni ba ne ke mo pelo ba.
1: Hey.
2: Ba ntse ba o ba o ba ba ro nyu.
1: Le ha ole shwa. Ke
2: sa mu ba u ne ka.
1: Le ha ole shwa. Ke
2: se ni ke ba le kwa. Ke se re mo na di ka le. U di mo ya o ka o ko. Ke ra ka tsela ha re ke tla ne.
1: Ai.
2: Ke o ke. Ke ka ne.
1: Oh.
2: Ke tlo i sa bo ke.
1: Ai.
2: Wena
1: fela ntse o Amen. Mamamedi, ha o ipotsa hore ke ka o baneng nna dintho tsa ka di sa tsamaye hantle. O re hoseng hona ke tla o pepa. Buisa. Bokhekong bo bosweu ke tla o pepa. Wa o pepa Modimo ona.
0: Hola. Tanzelani.
1: 0614009894 ke mo ke nka mehala ya ho teng ka mona ka 078 ke nka fela di WhatsApp tsa hao mo mamedi wa na tshebeletso a ke kopa o ska nletsetsa ka mona ka 078 ke kopa o nletsetse ka mane ka ho ke kopa o nletsetsa 0614009894 0614009894 ke mo o ka letsetsa teng 0785859531 ke nka fela di voice note tsa hao ha mmoho le WhatsApp ya hao ke nka WhatsApp ya hao ka mona ka
0: 078
1: mohlankana e mong Modimo ha bua le yena o re ke tla fitla ke reng ho faro Hopane nna ke mothonyana fela Mamamelo ana tshebele fa mantsi ke reng ke tla ba le wena Tumelele ke bua mantsana hore Modimo o tla o jara Ka hore mathata o leng ka hare ona Modimo o tla o jara Baruti le di bishop tsaka re rere fangheri Impa re lemetse ka hare Le rera re

0: Mancheva! Rada, renza, rucco la mosso! En pantumelle, cobrelle, jorre! Pudimo reconstruirte o siamo hana, jorre! Le hao le suano! Le hao le suano! O chao ya! Ke tao jara. Ke modimo ya jarang, ke modimo ya sa gathaleng. Ore ke neng tseke le teng, ke santsane ke le teng. E sale nna. Hui sa bo khekumba lona. E santsane le yena mo mamedi. Santsane le modimo. E santsane le modimo.
1: Ke tota ke lo ha kutla ba le ne sila ho Isaiah
0: 6. All right.
1: Re bo khakumba ha o di motla o pepe.
0: Hey,
1: mathata o hle a nna le ona o di botla o pepe.
0: Ya.
1: Di setsintse ha o la hlala mathata o di setsitse.
0: O tla o
1: pepe. Ai, re se mo rena. Amen. Ke tla be tshwenya ka sonto.
0: Ga ite ya ka a o sinto mi tshwane o tla o pepe mo di mona. A ke ke ba o lesa. Ai. Ai. Ya.
2: Yeah. Right.
3: Yes.
2: Yeah.
0: Yes.
2: Olana pepa onkhono ba rona.
0: Eh ya mai.
2: A pepa bontate molo ba rona.
0: Yo.
2: A pepa ba tswa ba.
0: Yeah.
2: O tompepa o fithela botso bo fithela botso fa dimbaka o lana pepa mose ka ga sethutho a pepa shatra ka le meshaka le abetniko ka ga mollo o bane ke modimo di tsepise tsa ha di hlola ka o sa feleng. Ke qalo le qetelo ke modimo wa maoba le maobane ha roba le ha botsele ditshepiso tsa ka o sa feleng ke nna o kgona mafahla ka mona ka face 4 ke a leboha ka Kreste re fa matla ga ka etsa tsohle amen.
1: Modimo ona ya sa hlolong ke letho o la mpepa ho tloha bosieng le hana jwale o ntse a mpepa ka ho ke a leboha ke re modimo wa ka dula o ntse o mpepa jwalo ho fihlela ke falla lefatsheng lena la kajeno ke mmalerato ka 6-4.
0: Ai re a leboha kgaitsedi ya kahle re a leboha hle. Mmalerato ka mona ka Facebook modimo wa kgotsang polokele wena a re modimo tla o pepa ka hare ho matshwenyeho wa lefatshe lena ke mmalerato ka Facebook momamedi o tla o pepa
4: eya
0: man
4: Yes. A mo shebile ngwana tena ja go tso wa bona mpile ka tsamatso go ntse ngata. A shebile ngwana ma ga o shebile ba re wa mo pepi.
0: Hai ba.
4: Ke ngwana ka tela e.
0: O tla o pepa.
4: o tla o be.
0: Hai, hai, hai.
4: Wa bona batho ba ba ba tsepi, ha ba khone go pepa ka mogomedi mo re pepa.
0: Eh, amen.
4: Eh, mosadi mopeti, mopeti wa mezi bechet.
0: Eh.
4: O na go thusa ngwana.
0: Ngwana ao. Hai.
4: Ngwana ao.
0: Hai.
4: Ba tlhodi mo ya tsapa ha go hono fa le ba ha.
0: Antsa wile.
4: Bona ha o khathala tse go solong tse ha kae.
0: Ah, amen.
4: Amen. Amen. Go tsika tsinyana go tlhale bo.
0: Ai, me ipakile wile mo di mo khotsa mpolokele wena. Ai mo di mo khotsa hampukele wena. Ha o baballe.
1: Mo botwa ka mo di mo tla o pepa. O tla o pepa o pota potwe ke dira.
0: Ya.
1: Mo di mo ka o tla o pepa.
0: Ya.
1: O le ka go khohlo.
0: Yes.
1: Modimo wa ka o tla o tsamaisa a o kenye mo sa keneng teng a ba o ntshe mo sa tsweng teng
0: gobane ke modimo
1: ke modimo wa re fadimela lentswe la e go le phetha
0: alright
1: ge a leboga gobane modimo ya re hlokomelang gobane modimo ya phethang lentswe la hae yeo e leng amen e le yes
0: ge
1: a lo seng gore modimo wa rona o tla re pepa go isa boqhekong ka nnete gore modimo wa rona wa re pepa ke a thotse ngata sentle dia e tsahala ka Kriste morena ke a leboa mokutwa ka ke mema shasha ka Sasolburg
0: ei mama shasha ga leboa modimo wa na o tla o pepa mama shasha
3: moganelane o tla o pepa go le thata o le bonolo
0: o oh, mama ti
3: o tla o pepa a ke be a o latlha bane ke modimo ya sa feto
0: yes
3: ke modimo wa metlholo ke le tshepa yena o se ke bo wa gaphala dula o mo tshepile mo peile o tsebe go go na le dikarabo bakeng le mathata o nang le ona
0: ele
3: o tla o pepa o tla o pepa o fitlha botsofading ka Kriste morena mama thandi wa tselesetso le bene mo dibukong
0: ai mama thi ha re leboe o tla o pepa o isa boqhekong ge a leboga modimo wa kgotsa kuo ai o mo tla mo dibukong kgotsa mo ima
5: o di medi tsa ke go khono di se ka sonde
0: o nkhono
5: he mo di bona o tla o pepa
0: tla o pepa nkhono
5: la se ba o ga ipile
0: ai
5: ba re go fedile ka yena ba go ntsa matha a ya ka ya tshwere dibeke ha ngwana ha e a hlanya ka kana o tla mpepa ngwana ka ba a fola ka sepulentha ngwana ka ke bua tjena o tlo wa gutla o hlanye ntšhifi ba re ga ke matha ke matha ke matha ka ga kereke o mpepile sebile ke na le sekolwana ntate mogotliso ya ka ebile e tshwaukeng
0: kgonoleopepa
5: he ampepa ntate modimo
0: kgonoledi
5: ka Kriste morena amen
0: hai o tla o pepa nkgonoledi man tla o pepa modimo ona o tla o pepa malukele tla o pepa
6: buile ka lentswe le maatla
0: ee
6: modimo o tla mpepa go isa botsofading ba ka gobane mokokotlo wa gae
0: o sephara
6: modimo a lo ba pepa bana ba Iseraele a lo ba tshedisa ba lo welela lewatleng le lefubedu ke modimo ga o mo tshepile o boloka modimo o tla o pepa o isa botsofading ba gago
0: o re pepile man
6: a lo pepa Josepha bana ba bo ba mo furaletse a lo mo pepa a lo mo phamisa
0: tla o pepa
6: a tela a ba okametse bana ba bo lefatsheng la Egepeta
0: tla o pepa
6: modimo ke motlholi wa dipelo moganalane ga re mo utlwa re boloka molao wa gae o tla re pepa go isa botsofading ba
0: rona
6: modimo o tla mpepa ditsietseng le matshwenyego
0: tla o pepa
6: bana ba sa mmamele ba ntlanogela fela modimo yena
0: o mpepile
6: o tla mpepa go isa botsofading ditsietseng le matshwenyego ga ke bitsa go yena
0: yes
6: wa nkutlwa wa nkaraba ka
0: re
6: dule tshepong ya Jehofa Modimo
0: ai
6: ga ona mo re ka balegelang teng moganalane
0: aa
6: ke go Jehofa
0: fela mote
6: mosiane ya rona mo ka balegelang teng
0: aman
6: Modimo o tla mpepa go isa botsofading bana ba sa mmamele fela Modimo yena
0: ai
6: o tla dula a ntšhebile ka mehla le matsatsi re lebohile ka lentswe le maatla
0: ai
6: Modimo a mpolokele wena
0: ai
6: ke malukele ka palm springs
0: malukele ke a leboa o tla o pepa modimo a o sneke modimo o tla o pepa man
7: ntate nalane ga kodumedise
0: kgotsa o sneke kgotsa ai
7: ga kodumedise hle le mamebe di bohle
0: lebohe
7: dithapelo tse matla tse oleng ke a leboha hle ka lebitso la morena Jesu.
0: Yes.
7: Modimo ha bua le Isaia hoseng o re ke tla nne ke o pepe ha e sale le nna wane
0: yes
7: ya bileng le wena ke tla nne ke be le wena go tloa bonyane o fitlha boqhekong o pepa wa re tshepisa gore ke tla nne ke tswelele pele go o pepa gobane ga e sale ke ntse ko o pepile ke o tsebile o sale ka popelong o sotlhage ka o tseba ka o kgetha ka o pepa ke tla nne ke o pepe go tloa bonyaneng ga e sale ke ntse ko o pepile go fitlha boqhekong kara di-rejection tsohle
0: tseo
7: pepe o re o mo motswadi ke godisitse bana ba ikgantsheditse nna empa modimo gore ke tla nne
0: koopepeore
7: ke ntse ke na le
0: wenae
7: ntate modimo o tla o pepa o tla o pepa la o ka godisa bana bana ba tsamaya ba qhalana bana wa bapata ba tlhokala kao fela modimo o tla nne a o pepe gobane o re tshepisitse lentsweng la yena o a tshepagala ga a fetowe ga se modimo ya fetolwang gohang ga rona re fetolwa ke maemo yena ga a fetowe ke modimo ya dulang a re tshepisitse ka dinako tsotlhe a re ke tla lepepa le boqhekong bono ebile a re ke tla nne ke lepepe ka ga seemo sefe le sefe se o kopane le sone dula o tseba go pepuwe ipepele go ntate modimo se ka pepa bathong gobane ke ena a reng ke tla nne ke le pepe a sale ke pepile ke a leboatlhe morutiwa ka o seng ka lebitso la morena Jesu ke a leboa ke o seneke ka mona ka boipatong ka keresete morena amen.
8: Ke bodimo ke modimo o tla o pepa le ga o se logatlha le ga o se lo ka gare mathata modimo o tla o pepa ke ngwana Jehova o tla mpepa Jehova o motho modimo ke omega ke alpha ke omega ke alpha ke omega o tla o pepa
0: tla o pepa ao sister T ke a leboga tla o pepa modimo kgaitsedi yaka ausi Thembi tla o pepa modimo a re ke alpha ke omega
9: le ha goro e hana o tla o pepa le botsofading ba gago o tla o pepa le bana babo ba Israele o lena bajara a ba pepa
0: yes
9: le maemele mathateng o tla o
0: pepa
9: gobane ke modimo a sa setsweng ke letho ya phutaditsweng ena tsae ya
0: dijaranga
9: ka metlha le matsatsi gobane ga imelwe ga imelwe ke sa lefatshe ga imelwe ke mathata o jarile ba bangata o pepile ba
0: bangata
9: le dikgutsana wa dipepa le bahlolagadi wa bapepa boloriba go le jwang
0: o tla o pepa
9: letala e le lenyora la legodimo o tla o pepa ga re motshepeng gobane ke ena modimo ya maatla ke ena modimo ya go ijagileng ba ka o asela ba ka o etsa tshepa yena obane o maatla wa tshepagala o re jagile ba re pepa modimo a boitsentle ka nngolola o le maatla bokotimelane
0: tla o pepa
9: le kaga lelapa la gago
0: tla o pepa nkgo
9: o phamisitse me ya rona o re tsisitse
0: o tla o pepa
9: obane o maatla wa tshepagala ke a leboa ke madikontsane
0: yo kgone madikontsane ga re leboa o tla o pepa modimo modimo wa o pepa
10: goseng ga letsatsi morutimelane tlasa lengolo le maatla le re kgothatsang rona maqheku
0: ai
10: o re la re ka kopana le tsona tsa re ntsukutla ntsukutsane
0: o tla o pepa
10: o re ena o tla re pepa
0: ya
10: ebile o ntse re pepile moruti wa ka
0: gantle tse
10: gobane ke mo nantse re tswa oseng re ntse re mamela lentswe
0: tla o pepa
10: lentswe la baruti ba rona ba re tsoseletsa moyeng gore re seke ra latlha tshepo gore modimo o na le rona
0: tla o pepa
10: modimo wa rona o ntse a re pepile o re a leboga moruti wa kahle ra leboga baneng lentswe la modimo le bua le rona re seke ra tshwa re seke ra tshaba gore a se re le matheku modimo tla re latlha e-e ke mona wa re jotsa o seng a letsatsi
0: tlaopepa
10: o ntsa re pepile kukuleng kukule mathateng o ntsana le rona le rona re na le ena gobane dilemopallo tsa re beetseng tsona ke mona ntse re utlwa lentswe la ntate modimo di tsebe ntse di utlwa le matlho a ntse a kgona o bona ntate
0: wakoalepepile
10: gobane ke jofa re mo tshepileng ka
0: metsa
10: jo le monate lengolo o re o na le rona ebile o re
0: pepilea
10: re tieng fela re ikopele maatla go yena a re apese ka ona maatla ana a re lwanele mahloko ana a kenang go maqheku a tlise mesifa ya rona a re maatlafatse modimo o na wa rona re seke re a tsamayng tse re kura re therekesela a re tise morutinelane tlentsate modimo ee a re hlakodise na nama yona e ka sosobana empa moya ona o bule ntse le
0: mafolo
10: ke lebola lotato wa ka modimo a tlholofatse le wena go kene le utsweng ga gago ka mehla amen ke mamthibedi modimo a rena o bokwetle
0: mamthibedi modimo wa kgotso kuo modimo wa kgotso wa boloko tla o pepa man modimo man meima tla o pepa
11: moruti le maatla ke le re modimo tla o pepa tao pepa le botlhekong ba gago le bosweng ba gago lebaka le le teng gobane o tsebile o sebeteng lefatsheng so ga ona lebaka le ka tlholang go pepa ka lona empa o tsebile o sa le letlhwele so ka otlho jalo modimo wa iseraele o na le rona ka matsatsi otlhe o re pepile go fitlha botlhekong ba rona o tla nna re pepe o fitlhela bosweng ba rona gobane ke medimo ya tshepagalang le ga botlhe ba ka o konogela empa yena bane o tsebile o tla o pepa
0: ketepekesa ke a leboa modimo o tla o pepa maipa o pepa o ye mo
12: bosadumele modimo ona o tla o pepa o pola ragele motlhane a pepiswa dijo le metsi le ngwana a kenywa leeto tsiesi a leeto leo metsi a fela legabonyane sa lletsele ke go swa empa modimo a mo bontsha sediba a mo pepa go tloa mo ana a tswa teng ka tlong ya botlhanka go kontle ga ke e gopola bebele e re jetsa ka mme mme sara motlhane a tlo o fumana lesea mosofading ba gae a npepa modimo a ditsheo di ne di le teng a re ke se ke tso ke tlo mo thola ngwana mo pepa modimo o tla o pepe go so sena leto ka segwaneng modimo a re bona metsi ke ana e tla ga o le teng ba tla nne ba botsane dipotso gonne
0: jwasagathala
12: tse o ntshitse ka tlole mofumadi o fetoile sekgobo jehofa o tla o pepa o tise a re ke modimo ya jarelang batho le mefokolo ke modimo ya pepanang ga o ka gopola gantle basadi ba tshwanang le bo Debora basadi banna ba mme ba kileng ba fepa ba fua ba pepa gore ba nne ba tlo thola bophelo gopola go seng gone Jehofa o tla o pepa ka pepa a o etse motho ka gare go batho a o dudise le bagaladedi jalo ka mme nna bo penina ba le teng ba leng siko modimo o tla o pepa ka kreste morena amen
0: ai modimo o tla o pepa maima modimo o tla o pepa
13: kurula kuvena ngwina mulalo kha vhena vhathu vhoṱhe tsho to thoma kha vha rine ndi dzhene ndi lumelise vhathu vhoṱhe vha thetshelesi vha FM ndi vha lumelisa dzinane ḽa murana Jesu Kristu wa Nazareta ndi ḓe ndi lumelise vhafunzi vhanga kha ḓuvha ra ṋamusi vhafunzi vhanga ri khou wana mafhungo avhuḓi ane khou ri ni mudzimu u ḓo vha beba mudzimu u ḓo vha beba na musi zwi tshi khou konḓa na musi kha musi vha nga ya ha ngungunyane vha tshi khou funa mishonga ya uri ni kha musi zwithu zwa u sa tshimbile. Namusi madzina vho a nga vhidziwa ndumbeni, fhedzi kha ḓuvha ḽa ṋamusi Mudzimu u ḓo vha beba. Vha vha tshi khou amba no nola munna wa nga fha Lakeside Extension 2 nda vhafumakadzi vha rene a ndo livhuwa kha kamera.

yohle eo Jehova molimo wa hao a o tsamaisitseng ka yona felleng dilemo tsa mashome a mane. Ka lefapa ka manna modimo o seke wa ntahla mehleng ya botsofadi ba ka. Ha matla ka fela o seke wa ntlohela. Nephew Boshete a pepa me awa a holofala le ha o le jwalo a thola mohau ho tafita ka baka la Jonathan ntatae ke le pepile e sale ho hlaeng ha lona ke le jarile le ka ntshwantsha le ma morutinelane. Ke a leboha hle, ke leboha o menahane. Kgaitsedi ya ka o sebanyiwe ka mona ka Vanderbijlpark, modimo wa kgotse kuo.

Morning, morning, morning, my pa, lo sang hona, mudimu otompe pa ya, kya tseba. Ri le kya itheohela ka mudimu ona ka nete ke sa ke santane ke tsoha. Kya Everton o seng hona ka nete ke lo patanda te mthombeni. Mudimu ka ga kampepa. Ke be ke khutle ke ngkhono ma mudi ei motaung ka mona ka Orange Valley. Ka Freestata mkhono. Khono ma mudi ei motaung. Tau pepa mudimu mani. Mudimu alo pepa. Leton la hao. Mudimu tau pepa. Lema leti mwoshe ka neti. Ahao. Jalo ka haye nte jwalo le hunna. Le ka jenu unte ampepile. Jwalo ka ha ampepile. Unta mpepile jwalo hona le malwetse ana a ka ka nete a hlotseng dingaka ke muzimo kati ka mana ka zone 7b muri mutla o pepa muzimane ho le jwalo ka ha ro malwetse ano muri mutla o pepa muri mo haisale ampepile o tlo abonyane mbaka. Le kajeno o ntse ampepile o isa botlhekong baka. Ke a leboga ke modimo wa dinako tsohle. Ke mamalema ka mona ka zone 3. Ke a leboga mamalema. Santsane le modimo tla o pepa man. Modimo ona o re pepile. Dumela moruti wa kahle modimo o tla o pepa. Le ka hare o mathata ao o leng ka hare o ona. O la bua re. Ka haro ho khohlo ha re dule re a feta ka Kriste morena ke legato sehloho ka mona ka bophelong legato modimo tla o pepa man.

0: tla o pepa modimo mo mamedi ana tshebeletso maemo a dumela kapa maemo a sa dumele ke modimo ya makatsang o tla o pepa Jeremia kgaolo ya pele temana ya leshomele metso robo Ibua kama ntrana kale leme la sesolo Baya kulwa na awe kepa Abaya kusula Ngokuba minangi na awe Ukuba Giku kupule From Kakati Isaac Lakeside Extension 2 Kwela Street Nda Arbatalo na luwe na impaba kekebe ba usula ke kakati ka manika lakeside hot
1: morutinelane sanka wa jehova lo swingwe na wa letsatsi la
0: tate ndakane
1: re ku dumedise lebitso le letle la morena ebile le mopholosi wa rona jesu kreste
0: ya
1: ntle le ho senya nako ntumelle ke nna tlaibe hantle le ntse la ho le re fela o tla o pepa mamela a ke bala bibele ya ka hantle e re ko tsebile o santsane o le popelong o soka o tswalwa ya ba se ko tsebile ya ba ke utlwisisa hantle morutinelane hore le ha o le o ntse o tla o hola yena ka santse a o tseba a tseba ditsietsi le mathata le bohloko bo tlo feta ka ra tsona ya ba o a qalela o bolela re ko pepile ho tloha bosieng ebile ke santse a neng ke tla o pepa ho isa botlhokong ba gago ka mantswe a mang e ne ka re nka bua le motho e mong gore ga o ne o ka hetla ganyane wa ka wa sheba a mang a maemo o fetileng go ona ke maemo o ne o kekeng wa kgona wa emelela empa o pepile le kajeno o ntse a etsa tshepiso ya gore ke tlo o pepa go isa botlhokong ba gago ga e le gantle gantle morutinelane re ko o gopotse taba ya gore ya re tshepisitseng o ya tshepagala ga e le gantle gantle re ko o gopotse tore yena ha buile lentswe la ha le khutlele ho yena le lefela le sakalaetsa mosebetsi ya batsatsi le leng ke hopola mefube shepe e itse la ha o so le jwang hwa ba le memo e mo hopolang hore ha ke a bitswe bibele e ke bala hantle e re yena ya neng a mo bua jwang jwang ya tlabe e be yena ya molata ka mantswa mang o pepile ke tshwere le maemo ona ana le ha o le bohloko ho le buima ho so sa khathalatse hore na tsietsi tse re kopana le tsona ke tsa mofu ka mangere ko o jwetse o re pepile o santsaneng a tlo re pepa gobane le go sane letlejwa ke ena ga a roma moshe go faro ore o tlo o tsebise faro ore ya leng teng ke ena ya nthomileng ka mantswe a mang ya leng teng ya tseba maemo o ntse a re pepile le ka jeno o tla re pepa le go sane o tla re pepa le botlhokong ba rona botle botunelane ke bosoanda ka ne ka sa
0: soleboa
1: ka kreste morena ka kreste morena ka kreste morena amen
2: Khotso ntate moruti
0: khotso
2: wa le kwa FM
0: ai
2: ntate re bona tshebo ya letsatsi
0: eh ya man
2: modimo hona le matla ntate ka tlasa difuba tsa rena le tsona ka hodisa bana bana ba mfeto he
0: eish mipa
2: modimo o na le matla
0: tau pepa
2: ya matha ho seng hona wa letsatsi ke mathela mabaka a bona modimo o na le maka le matla modimo tla ngodisa ka dilemo tsena tse ke nang le tsona tse ngata-ngata tsena empa ke a matha ke mathela mabaka a bona modimo tla ngodisa amen
0: amen meipa modimo tla o hodisa le ha o le jwalo modimo tla o pepa meipa tla o pepa modimo ke modimo ya tshepanang tla o pepa tla o jaga se ka kgathatse tla o jaga
3: o bitsa Jesu Bahubitsa Jesu, Bahubitsa Jesu.

re malaetsa good morning hle moruti wa ka le ha bana deso ba sa re le thokanna empa modimo wa ka o tla mpepa ho fitlela botsofading ba ka ka lebitso la Jesu ka lebitso la Jesu Kriste ke zotwa mdlane ka monaka 18 site gaitse diaka modimo

ke ka ubani modimo o nkile mme wa ka ke ka ubani modimo o nkile ya ratwang ke pele ya ka modimo tla le pepa le ha ntse le jwalo.

0: kwezo zizwe ezikude. Oh Jehova. Mabedi khots.
1: Imela mogolo.
0: Ke phetse pa o phetse.
1: Ke la ke phele.
0: Amen.
1: O tla go re lo tshidisa malapa
0: mogolo. Ha re ba tshidise, ha re ba tshidise meipa.
1: Ke rata o lo tena malapa mogolo.
0: Yes.
1: Ala le dipotso.
0: Mm.
1: Jwale ke bua le wena, nna le wena re bua hona jwale.
0: Mm.
1: Mogolo tla ba bua mantle.
0: Mm.
1: A re pelo tsa lona di tsere ka.
0: Ai.
1: Ba tla ba re ga re mo ha u fisi. Mm
0: mm
1: mm. O o ba ne a go betse mo.
0: Mm.
1: E tsola motho lona le tsi.
0: Yeah.
1: O ba ne motho e ne le bere tui na ka tsi.
0: Mm.
1: Ba di ne ga ba ka ba ka go pola mantle.
0: Mm.
1: A re ntwa a se a go.
0: Mm.
1: Amen.
0: Amen. My pam di mo khotsa mpolokele wena. Ah,

0: siyaza sizono zethu intumele momabedi wana tshebeletso
1: siyaza sizono zethu
0: intumele ke mathe
1: siyaza
0: a re lo tshedisa malapa gaitse diaka a re o a re ba tshedise

0: Alright, mamela na tsebele tsa mantla tsebele tsa le kwa e batlang latula kwano WhatsApp ya ka impa ntumelle ketse tsena ke bona re tla mpe ya kae. Ntumelle ketse tsena ke bona re na e tla mpe ya kae wena mo medio na tsebeletso e batlang latula ho hang ke kebe ya lo ka re bona.
1: JK Bat li batula. Ukufuna umthombo. Iyafuna njalo Thixo. Intliziyo yami saphalala inyembezi ndakuba ndindele.

0: Weekend FM. Dumela. Ke teng o ka ntate?
1: A re teng.
0: E ya na.
1: Ke tlo la ka le tsa mo radio a ka. Kwa matshimolo le rato. Selepe. Antse ntse ke mo radio wa mo sine wa pese ya ba ke ne ke re ho yena he pi pe pe. Ba ni e tire ten. E ne le ba ba pro jarang ka ye mo ka pela bona ke re Happy birthday and many happy birthdays. Madimo ampolo ke le bona. Thank you ke ntate mosinyo wa magwa.
0: Ntate motsimi ke kopa o tle o le moe o re tsena ge di etsa ga nqana o ra le shume le motho ka bangwe mo no gwala ka ke le buile ntate be le tsatsi le monate ntate.
1: Thank you ntate.
0: Thank you ntate. Ire tsa ke tsile ke etsa jalo ka nete ke ke la tsa jalo mo

Nako we shaba jolo ka bada jolo re kemetso tse ka bang mashume a mabedi le metso ka bang ye robedi ka maraona na ya hau ya borubong se bere tsontso me metsa jolo ke yona hau ya le ko FM 91.0 the heartbeat of the ball buri se moyeng ha jolo ke Deni Hendri Mokgomong dumela hai bo sa tswa ke yana ka tlung ka bono me ke le nana la mino a bo chaba ka kwano ka le ko FM le bitswang ka hore ke mino le bo chaba ka kwano ka hai me re a hore nyane ya le tshume ene metso ka manye medi ke le ka nkela jolo le hlo no no wa ra maro o ya tsamaisana jalo le ntate re lampi e bohela lampu a ramarong jalo ke lehlonono se ke lampi le lehlonono bana ba re ba buang ba bue ka o nkela jalo gape bona ga ba re ba betšha ka boko tsaka ba betšha ka tsaka diboko tlhapi tse e nonneng

Nako ke yona mashume a ka bang a mararo ka mora hora ena ya hao ya bokae sona hora ya hao ya borobong tsatsine na la ka jeno re sa fetela gaolong ya rona ya pale e bitswang ka gore ka nnete gaolo e re kgethang ka jeno kapa e kgethweng ka jeno lena ke Mazamba ee o tle o mamele jwale ka nnete thotho Mazamba le ditapole gore na o tlile go etsala jang ee e re ke tle ke tlile ke fetele ka gona ka teng ge lo etsa bonnete ba gore ntho e nngwe le nngwe e tlile ya utlwagala ka he wena ka moo

Ngithele indoda iphuma egoli ngekhumbi nabangani bayo. Uhlezi umame nekhaphalaka.

0: så slår jeg mig til en kartelle!
1: Ntho tse monate jwalo ka nnete, ntho tse ma fela se ntho tse shushu e tlekile jwalo ka nnete. Ke tla ke tlele ke bona jwalo ka nnete hore he ke ya ka hona ka mono ka province ya KwaZulu-Natal jwalo ntho engane hana re o khethe mina o love wa me ke ke tlile ke late jwalo ka nnete o teng kgaitsedi ya ka hona ka mono ka province ya KwaZulu-Natal a tlo re balla jwalo ditaba tsena tsa hora ya boka e sona hora ya leshome yana bitso la hai ke Oli Wakandaba o tlo nepela tsona hodima tlo hantle hona

0: Morana swetla ke fihla mona ho pheuwe khang batho ke bana ba re ba ka thula thawa mathukwane e khale difela mojama ho re ha ba kwalwe
1: ka mo.
0: Sa batho bana ke ba motsaneng ba itshwalla lefela.

ine le thopi tse khang ha bana ba re huena paladial la ba re be jolo metsotso ka ba mashoma a vedi metsotso ka ba nyemetano ka mara rona ya hau ya bokae sona hora ya hau ya le shume wena ke dife di tloaeno le meetlo o hileng o ntse o iphetisa ka hare go lelapa la heno kapa lelapa la hao o ka bua le nna ka mane ka nomorong ya WhatsApp text message 0785855531 ha re nyo fen bena

qualong pa go lo ga lo tsho le na go go ka bo etsa bo ma fura na nyu lo sa e fa se bo bo si si si si si si si si si si si nyonya jalo e ka mo ngako go stina ngwana ka nyonya jalo ka mo ngako go stina ma sa bon the thata ngwana ka Oh, Hanambu. Hey, hey. Ha ke a tsama ga dumbo na nna. Bo. Ee. Ee ke a sebe. Me wana. Bo. Ichu. Bo. Ichu. Ichu. Ichu. Ha ona mo dumbo hloko kana go mpake. Eh ha ona mo dumbo hloko. Impa ichu tsana la go beke. Bo. Ha. Ke la ka le tshwela le sa bone ditao la ngwana ka. O tsebe ha re se re hlile re fitlile le thuela le tlatsila tsila le sa tsebe bona le tlatsile le etse ke yona go bana he. Gona ba rupelli ba bala ditao la jona ka netse re tlhile re di nka a re di pata re di tsa mantona finyela kwa na hantle hantle ho go tlhile re ha o go bala ka nete mata e sana ta tsile a tshebe ka nete a o tlhaisetse nngwe ka nngwe fela ho bana ha o le nngwe nngwe ha ona taba dingata mo lo le tai single tuela ndate mo khomo ndumela ntse ke o mametse ka mino wa ha wa basotho me mamota unga mana ka face for are na maeto wa heso ntse ke o yetsa e ka o fela ha ona ka nete mo hlang ha o mo hlang ke tlo o lebala ke me mamota unga hona ka mona ka face for ke a rometseng ditaba tse wena na o ntse o phetisa moetlo wa ha eno na Na o ntse o phetisa moetlo wa ha eno ka ofela na kapa hona le mo o tlileng o se o qophisitse teng hona le ntho tse di ntse tlileng di se di secrets na hona le moetlo le ditlwaelo na o ntse o tlile o re ka nnete wena o ntse o latelatela kapa ka nnete bo ra tshwanyana ba sa ba itlile ba itse fila itwatso e Ke tshola ga nnete go ga so ga le tuta bo hloko empa u tama nate. E tsantsa jola ga nye. Uno go tlela e. Ke la ke tswa. Tswela pele wena. Ke ntenda dash le ngana e paka le yena mona o ipa. Gona we ke ke botse ka nnete ke o lelang hena Mangala phalanga ka nnete ne ke tlile ke botsa fela go o lelang

0: ke tle ke tle ka nnete ke moneeletse moya ha o no tle mo tshwane e tsene le manka le phalang ha bana ba re wena o llelang ba re bejwa le metsotsong e ka bang e mekae ha e se ka ba mashwa be le metsotso ka bang e tsheletseng pele re tata re fitla go re nyane ya bo le shume le motsotso ka bang o mong go re na ibe we na he o ntso tswela pele ka wa se ba go na le taba tse tlhini di bangata mane me re tlhini tla bona jalo ro ditlwaelo le metlong ya rona go tswa ka bjalo ka malapa go na le tse dingwe tsa dintho tse tlileng re di etsa mme e re motho a tlile a sa ile boya batho o ne a tlile a tapo mo tsona ona tsatsing leona leno gona ona ka gare o jarete ka mona mme morago tjena jalo ka tle re tlile re tseba jalo ka nnetego majarete ya rona o se go ganela gore tle re tlile re etse jaa mme e ne le o qoba ntho tse ngata tsa gore ka nnete go tlo ba le batho ba tlileng ba tla nne ba nkuwe ba sebediswe go etswe ntho tsena ka o fela bana lelapa kang ne le tlile le ba le motho ya a tlileng a tsa ba teng mono a tsa a sesetsa lelapa lena ke re pele ke pepa ngwana le ka ko ka nnete tle ke tlile ke fete le ka mona ke kutlwe gore wena gore o ntse o tlile o phedisa na ya ka ditlwaelo le meetlo na meetlo a ga eno mono ntse le tseba gore ga motho a sa tlile a ile ebe le tlatla le kutlwa ka go fela a nna ka nnete nke kebe ka tlatla ke kutlwa na le ke la hafafola fela ka godimo ka mona gobaa nna ke ya Gauteng ke ya mosebetsing mme mosebetsi yona o tlatla o etsa ga di sebetse ntho tse na wena o ntse o tlile o di etsa ka go fela ga eno mono ebe o tlatla o bala ba bangwe ba tlileng ba tlatla ba geragela mo
1: Ntatemogomong.
0: Ntate.
1: Ah, bonyetsa wa ntate ga di gametseng. Ha ka ihle. Wa vutima ka jeje nna na temogomong.
0: Ke mosebetsi ntate.
1: Ha ke tantse ha ko. Ah, bo ntate ke ntse ko mametse ka hlokole ka hlokolosi. Ene ka mamelo o hle ka disetse. Ntate mogomong. Ala! Ukubela. A sa mamela le mba ha. Itsele yena ntate tiise tso hatekete motho ka mona ka mme a thone ka ka maplasi hish
0: le hish hish ke lang wana magatekete iri ke tle ke bona na le motho ka mahaleng ka mona ke le bo yena le kwa FM dumena
2: e la mora mogomo
0: le ka mme
2: ke tse ka mahaleng yena
0: a o ke sa iphiletse ya tle ka le manganga o tshwa ke nna
2: ha ba se bana ba makula tso le tsona ntate ke wa le tso
0: ke le buile mme
2: o hopotsa ba kwa ditse
0: helang ke eng gone ma musiya yo
2: ha mona tlo
0: hala la sia mo tla thupa ka nete mo tla tlenga a itlhatswa ka ga le bese
2: yango
0: hala la ma musiya
2: o jile ka tse e o tsetsa ka ntlengata
0: ye mpipetse ke yona ntho e itlileng ke etsa
2: Tanko, ke go manela. Mpa se to tsona no ke a lifung.
0: Ha le fula motse ya ga kana kana mamusi ya ga ne to ya lifung ga. Ke
2: la wa.
0: Yo. E ma go bete go tlatsa ma so la itshitse ha ha o mane e ga ba ya di yong bo studio o ya hai.
2: Ne ke di ya di petilo manela mo ga mogomo.
0: Ah, wa utla he.
2: Ha o pede ke ke tsa go an kamo.
0: Ke tla o fa ntho e batla mme ke le boile golo mamosea thank you mamosea
3: kgotso tate mogomong potso ya ka ke ena bona ga o botsa gore na moetlo o tse o etsa wa gaeno o tse o etsa moetlo wa gaeno o le motho wa mme kapo wa ntate na o bana ga o etsa moetlo wa gaeno o le motho wa mme o bolela gore kwa kwana pele le lenyalo la gago o etsa moetlo wa gaeno ke kopa ko e tlhakise bo ntate ke tlhakelo ke a leboa ntate mafela potso yaka e mona ntate mogomong obana go na le mme a ketang o bua le wena ona jwale jena kapa ke yona whatsapp a re yena o ntsa o etla moetlo wa gabo jale ke ake utlwisise na o ntsa etsa moetlo wa gabo ha jwang ke kopa tlhakisetso ntse le ntate mafela
0: ntate masako nna ne ke tlhile ke tla go wena ntate wena bongweng ba gago jale mme o phetisa tsa gabo lebaka le teng motho e mo le mongwe etsa ntho ka lebaka ntate ha ke tsebo gona e boang kutlwisa na ha ibe motho a etsa dintho tsa gabo o di etsa ka lebaka baka le teng ntate mme le mabaka a mangata kapa le leng le ehlileng le tlatla le etsa le seno na wena jalo ka maseko na o ntse o di etsa ditlwaelo le mekgwa le meetlo ya gaeno na kapa a tšhaba sa eno bane ke ntho dingata moo ga se ntho e le nngwe fela go na le ditlwaelo tse ehlileng re e ntse jalo mme go tshebang gore ga lefu le tlaile tjena ga o kopana le lefu o ya tshwanela jalo ka nnete go tlo o tlhomphise lefu le go na le tse ding tse o di etsang ka lapeng la heno le tseba gantle gore lapeng leso ga tlile selemo se thwasa jena re a tsamaya re ya kae kae nkgege wa lelapa lena ke mang kapa ngaka ya lelapa la eso ke mang eyandate wena bongweng ba gago ntate
3: ntate mafela ntate mogomong ntate mafela ya leboa e seng maseko
0: ntshwarele ntate mafela ntate mafela alak tlina lelele tho dingata ntate ka morago ka mono e re ke pepetshweni ngwana le kako e gaona le tsengata.

Ere he metsotso ha ile e ka bana tshume le metso ka banye bi bi data tar fitla ho re nyana ya ho ya bokae sona ho ra ya ho ya le tshume le motso ka bangwe bongwe. Re di tle re tshwara tshwara hanyane mono bane re tle re dikisetsa ho ya mabenkele mane jwale ka nete ya metsotso e medi. Nge ke ka nete ka wotla yona ha jwalo ka kwano. Ere ke ke bone jwalo re ka nete. Nka ho subisi ka e medi nyana ena ena. Ke a motse ba hore ke motho a wotla nya metsotso e medi ha kha dalotsa jwa yona mo. Bona, kgomo ruwa ire nek.

0: Cherry kwani ratana re becha cheni kwani cherry ine dena mixi anare hwana cherry kwani uri be jole metso ka bana shume mashoma be dilo metso ka banya meraro ka marona ya le shume le metso ka banya medi be be kenye na wena mafera wa be ke a imijwang tatine na ka jeno o ya kae ho tla bo tlile o etsa lang ke bo mambo ba ratana tatile ka jeno bo batla go makopela ke bo mamba ho dana tatine na la ka jeno o ka ndromela jolo mana tsa khutso ka voice note ya ho ka mana ka WhatsApp nomoro ke yana 0785859531 tani mono ka ngwatla nomoro nya mahala ya
1: 0698 94 0698 94
0: Mempuse hare ha ke ratane le wena se ka ntsheba

0: Bahlankedi ba sephetephete sa profense ba ipiletša go baotledi go otlela ka hlokomelo le go efoga maeto ge ditsela di le kotsi ka lebaka la maemo a boso. Mohlankedi wa sephetephete wa profense Maxine o boletše gore ditšhomišo tša sephetephete di tla be di šeditše ditsela tše bohloka go fa thušo ya ka pela ge di ka tiragalo di tšwelela pele. O go thaditše gape bao ba sepelago ka maoto go apara diaparo tše di bonagalago goba tše di phadimago, go šomiša mafelo a semmušo a go tshela ditsela le go dula ba šeditše ka mo go kgethegilego nakong ya pula yo kgolo. Ke mafelelo a ditaba tša lekgono tša iri ya bobedi go tšwa go Mapula Mangena. Re tla kopana gape go ditaba tša iri ya boraro.
1: Tseno ke dikgang tsa Lekwa FM, boammaaruri, kitso le modumo wa rona wa motse. Dikgang tse di tshegeditswe ke Lekwa Funeral Solutions, a mmogo le True Voice 016 Media.